Pero siya tumatawa king waking pitik, kasi kumakampiyak ke trabes una impermedad de sinuchipak sila. Pero Dios siya lakata porque Dios are sinupansanar, Dios are sinukunak sila. Y el momento pare, sinulbacher momento, y rechalak ochbalak cher utatibshik este programa chlar. Chanimbare.